Tulkun lakaway chich italika retatulak sa humpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok sa lishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahek utkachibal italika sa chishunili tanamit.